ta papa me tiam frau sa to me ho wonia woman wonia woman na wona wotomia ye di tip on this

meba ewie me kasa kire wo tie ericha meba mi kuta medu anam me represa ni akunam nyuma pia da city meni meba sansa why are wo boa meba why are wo boa sa me bra na soa why are wo boa sa oni be pam akodite si adu mi never such a wagre na subabi awo mu bia na jaatu ma me metra wa koma ma me ne yiri wa koma ni mo esan sama pain ma hini na pain ma ti anyu mi ma wa ne nye no monsa na emo mu ti adu mi ma wo koma mu bu na sesun suma tale na weni ahunya kesea wunya wenya di nyina tie osori anyuma etse sai

kabi kabi hey sawrati ewrade nyame oyema ni da suoi ani me ko na be ya me yesie o hie ni u ba sere ha ha ha minimo sa atoda ewiase ewiase amani atoda na adosu minia na sawrati je wonyame bia wo beti su kunim enti je wonam muni ko akuma tu yam wona wo wona wo twi wasi wona wo twi na ra ti danu wonona.

na ni mo nyam so na ni mo nyam so ha me to me we don ha wo nyam so wo nyam so da fu nyam so wo na ni mo nyam so me to me shadow bi am po